Peura tama su mete tataf mi te balu pe hiva be mi fitu pe aru kan ton tapol kalama sound of makafa 100.3 fm tapol kalama ya koni ki mo aku de tapol kalama wat fa tap koni ki ma fang po pe ka mel pusak mo e ki pe fo ka fa tapu ki ta 5 kau steven te au pa 5 kau pe fo ka ta fa na mo ta fa na e vanga ken pa ni pe ka ting motor pa me my way out friending ai ta po ke australia Tonga, New Zealand, Pevok America, your website ko ya, ko click ipe your sound of Makafa, pato click your player, lawleo kike me make tapol kala Makafa itu beu ke ya, aya ko sound of ko te faonga the website your sound of Makafa, click your player, lawleo kike me make tapol kala ko ni ya fit me ha fitu upe. Kake ko spaini tata e tau fasi pe aku hen foke a profesa tokta sosio alftani ke fai ma popo tala noa i e fiaf koni a ia ngali ngali ko e osi pe ko e osi e mitani ma pea me he fitu pe le lele pe ki polkan fai ak pe iwe ma tala tala noa pato ki tapu ne tau polkan ma ke fiafini ko tata me kosmi te ngufuru pe me he fitu pe e taimua tau sio ki tafui fas koni tau doki hoko atu

0: think you've got a pest problem? If you're seeing one, there's usually more. At Southwest Sydney Pest Control, we don't just treat pests, we eliminate them properly. Termites, rodents, cockroaches and more, handled safely and effectively. Proud station sponsor, local, family-owned and operated. We're here for our community. Don't wait for the damage to get worse. Call Southwest Sydney Pest Control now on 0490 417 519. That's 0490 417 519. Protect your property today. Love Italian food? At Enzo's Cucina, we do it right. Authentic recipes, fresh local ingredients, and that warm, family-friendly vibe that feels just like home. From saucy pastas to crispy wood-fired pizzas, every bite is made with love and at prices that keep everyone coming back for more. Dine in, take away, or book your next family feast today at enzoscucina.com.au. Sponsor Enzo's Cucina. Authentic, local, affordable, and always delicious.
1: Peko to time ko smite fitu pa me valupe ano kan to proclam ko ni me sano of maka 1.3 FM to proclam mai a ko ni pe e palofesa ko tu i ko e tu ke o ko le ke ki fo ma bo po mai eta ki por kalam ko ni ko ga ta fo ki leva ko tu ko e fan ki me a o ku ke fema ki fika wak me ta o te ka to nga ta u ani ma a university lo au professor.
2: Io fa malo a tu e cuco e ca venga mali ngai ne ora no che longo a bolongo bo fa longo longo o ta ha vai o ta u mai che fo i quindi coi e
1: coia
2: e co tu i co me alle lei e co nga me o mi ai a u fe hu a u inga che te au na ta ta no a pe kai na che ta fa se ai che ma tu vo co fa ma fo la live mo a me hen pe ta u
1: o coia
2: Pena utata no pe kana utolu ai ikai ke kau malava e kau tolu ia ke tau teke i mo tau fai te hamea e kakai ia ke na utolu he ui kai ngā ue pe he ai whaunga. Pe mea ia kou fie whaose aki.
1: Koi?
2: Pe kau pe he. Kou teke fuke kai mini kou kou wakai fuke pe he. Ai e lota kakai, ai e mea kakai, fua vofa au pito, fua vofa au pia. Ko me ena te ke mai ke ai me ai kakai ke ai loto kakai ke ai fe ma kakai ke tarim tariangi mai ke ai hoi ki mo ha tu i mo me ha ka ko fe hui o ku nga au e e fo nua he
1: koi
2: i kai ku ke nga au e o ku fai fe nga ke ai io ko me ro ku nga au e ko e ka nga au e kakai mo hoi ki mo ha tu i ko me ai ho ko fo nua ko me ai ku nga au e he
1: koi
2: Ego tau atu e ki tonga aku pe. O tau la wa whakaere pe he kakai ha mea pia nao tolu, ha mea pia nao tolu, i kai. Ko ki tau la tato whakaere pe ha mea e tau tolu i tonga. Na amo muri. O kau whakakau pe ai, ai ho eiki, i he le volo ke ke moha atui. E?
1: Koia.
2: Ai au mahu inga rewa ke oe te tau tala noa koe tala noa pe he ai e kakai, mea kakai, whema e kakai, He o kuiai mo fie mao ai hoi ki mo atu i te rei ki tau lava tau tōria o ai ki hafoi re volo e tau kei whadudunga pe.
1: Koia.
2: A kou tui koe mea pea o kou fie lave au ki ai he ku. He ku wakai au ki tonga ku o mai kakai. Kakai o koe kia hanau ilo lo loto tamo nau tolu ke whaunga e whonua mo e hanga e tau tuu. Ke lo loto au pito e kala noa mo e sio ke umea konu kuhoko. O mai bea mo fakau kau ko ai teke fakau kau fa te mukalati ko ai fe ma o la o ka kai sai a bito pe ia ka ko e kuanga ko e fa u hinga o ko ikai nga u e ia kitonga e
1: ko ia
2: ke nga u e kitonga ko no ki konga pe na nga u e me ko nga u e tonga ko e kau ma miri mo ho e ki mo hatu e
1: ko ia
2: Ai a kau paureo ke kau ngā ue ke kau māmiri i fo i le volo ko ia kai mo oni e kau kala noa ke fo nua koe ko tōma. Fofo ke atu e pure i kumara.
1: Io koti e parofesa kukehanga o whateunga mai e whakasiosinga e tala noa koe ni pe anga pe te sio atu ki he ki he, na uloto peke ke hanga whaka uhinga e mai e maaria ngi motono whaka uhinga e fo ilea e anga e ku sio atu ke tu ufa politikare koe a fonua he taimini o toho lewa e tatara noa ke whakangata ki ai. Pea koe ni kuke tukumai, pea kuke tānoa e lelei, a pito pito e anga whaunga, mo e anga tau tuku whaka haa, mo e haa fua. Pea he kukai ai konga lahi, he taunga hei whetara noa aki, whakawhihui aki. Whapolitikare i tonga, o whaipeka, o ki mahino ange, o anga o vete mai e fo i rea ai au ni. Pea koutu i o koe kreditia kati koe hono me ngai whamatala koe ni, he ku aonga kati ki tau tolu, he te tau nofo pe e ta whaake koe, ngai politiki mo e mea, ka mahu inga pe ke tuk pe i o tau loto, whakahinga whakakaukau koe, na buke whakotutu umai, ngai whaunga, ngai tau nofo, pea mo e taha mea na tatalawe ki ai, follow up e nofo e ku whakakaukau, ai uhinga koha mea unau si ilongo ai, lai apita ngahi taimi, hawa ngahi rea tai tau. Aupe ki e whalene a fio, mo e mea ka nau si ilongo pe. Pe a kuke tātā mai, mo vete mai ngai tawha koe, ko tui te ku hange ko lau, ko tainia a kawinga o ku loroto a wito. And I'm sure e talere atu ki e kau, te tatoe whenga peke, tatoe revisit te fo'i. Idea koni, perhaps get hanga o siofiange in the application ke hanga tau. Mea whakapolitiki i tonga. But meantime, mo kou teo taat fwi fasikoni, kata teo teo ke ta lawe lawe ke anga teo ake katoanga ko ia universiti lo au ai wamana ke whakahoko i tonga i e kong whakausi o katopa. Ko fwi kau taat fwi fasikoni kata toki hoko atu ki ai, eh?
2: Hello, pureku. Iyo ko pureku endi.

Ora taimi ko tomi te e ni mā pahoko ai hima be ko e ue na rufeine ko tono me tuam siao 100.3 FM ko tuke fasifai ko sien ni me ue out rufeine ke fef koni fwafi ik motol te mea mai taimi tatau pe topolo ka au ka tau ngahi pol kalama isi le tuta voki me pol kalama e fef koni malo mo mea mai kamo mea